akare mamba o wecha na bobi nyabi mi moni latina titapuka bana pemego fasina uma.